0: www.radio.org.nz/somdengkhmai.
1: Mga kaibigan, inaanyayahan ko kayo na pakinggan ang palatuntunan Dilintuan Gabay. At ang kapangyarihan ng katutuhanan dito sa Planet FM 104.6 kasamang yung lingkod kapatid Lin Mangangaral tuwing Linggo sa alas 10:10 hanggang alas 10:40 ng umaga at maraming salamat po sa inyong pakikinig.

iki makainga ko fia fito pulelu ko to ape etai minto ni makefa e faka ko to e polo kalama taula mafaka ko speli ava henga nga we tonga o okalan manka ses meta tisa no sila mele tio tano fa po ni ono planet fm ok de malama be foke ma o polo kalamani e aho fitu o we wa fa he wike me he website www